0: Okay, Sam. Hanya lagu tadi, Sam.
1: Okay. Ano ganda? Hmm.
2: Amat, mayo ang plasa kami dito na namong tapo.
1: Okay, Mar. Oh.